Chawa filofon, ane ni tin shis outan yo den nek yako don. Nene mu zang azin omi bendu long sa ton. Sen kate lo tandol ame ngil nega makon. Manga nigo tandol ame uri matila. Numa ngafana nemba lenga nisela enda. Tiki zi oya me ono nga vigela na. Can I trust in you? Losing hope, busy tembala. Nzela ungolele.